ko mu jup luñ nemmi ko ti mu jup suñ ko nemmi ko jubut luñ nemmi ko ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ne ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jëfé nañ ko serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax ku ñuy wax muhammadul lamin ko muhammadul lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ndiarém bi neeg ak wañ muhammadul lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munena ñew debbu andar ji ñew fekk ñu debbu ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu ne te dara atunu ko noddu momu ngeen di degg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujj bi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fek bal lu ko gëna far dik na la ilaha illa Allah fo jëm fu dul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigali ak téré yi inna akramakum inda Allah atqakum serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji nena bi yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama waxe li sahaba yi dañ ne ko lajal nu sunu borom buntu bobu lukoy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ci lañ man mu dem del ci ne len sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga lajal nuko mu dem del ci ñeen inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci al-fawzul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi naslam ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa bay jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togué ko fi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bañ dajé mune xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mune bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu sunu boroma ñu ne ko dedet mune jam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digal wala mu terela ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni dhann ñepp ne tek mune sunu borom dané wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'rufi ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mune dañu jup mas'ala ma te yegguñu ca sunu borom dané digal na len diglen téré len tekkulen baamu ko dadi ne sant len yalla ay yoon dal ne lu waral ngeen koy sante ñu ne cial mu ne jaam warna bala sante boromam xam lu tax mu war ko sante xam ngeen lu tax ma sante lu leen yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dok te li ñuy wut lepp nek ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rasalal leen ko ba da ngeen di aksi wat te dom bi kum xeyñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina ni ma len koy mana misale man mi man na ma feñi ci rewi makka wala madina
ngeen may deg.

mu di ko bok ci ñu yarante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ndik yar yar bu ndik ga yar xadim xamne kenn ku dul soppe bi yalla bu bok ci ñum gëna sopp bokku lo ci ñoñe bañu delu sé mu tekkal leen ci jamono ñi ñew dajé ak mom ci jamono and ak mom dund ak mom lam leen digël lepp ñu jëf ci lañ man lam leen téré lepp ñu watani ko ci lañ man ba dégg ci aduna ñen ñi ñew gënaawam top ay jeex itam fep fum jaaroon fu mu tegoon tankam ñu fekk yeene tek seen tank bëpp tiif wu ko daloon dal leen bëpp naqar wu ko daloon dal leen ñu muñ ko ci yàlla ba jóge fi wacc fi jeexit yoo xam ne ku ko topp texe ñoñee suñ borom tegaloon ci yoonu likay la taxzanu ala ma fatakum wala ma asabakum teg leen ci likay la taxzanu ala ma fatakum wala yàlla likay la taxzanu ala ma fatakum wala taxrahu bima aataakum wallahu la yuhibbu kulli muxtalin fakhurin mu di jëm yi ñu yar ba yàlla fees seen xol dara du leen dal ci àdduna lu metti ba ñu yëg ko ndax bëgg bi ñu bëgg yàlla leen di dëkkal du ñu ñàkk dara ñii bi ñu bëggoon ba yëg ko ndax am gi ñu am yàlla moo leen di doy fees seen xol nga xam ne ñoom ñoo taxaw ci kaw maqaamu likay la taxzanu ala ma fatakum wala ma asabakum ba tey julit boo xam ne bii bëgg nga am dara ja texe amoon da ngay yar sa bopp top ndigal wattandikuy tere jaxasoog ñi lay jariñ teg leen bët di jàng alquran di joxe ci sa ñaq di muñ lépp lu yàlla tere ba ba ngay àgg ci yaru teg laa taxzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima aataakum àdduna mën a too cee am lu lay dëgloo wax ma laa dila dewloo kenn mën a tulee cee xupp ba nga tiit ndax xam nga ne lu yàlla dugalu rek du am dara dootu la ci mën a dal wala nga ñàkk ko ba di ko naqarlu ndax xam nga ne leer ne la li ngay ñàkk ba mu lor la rek mooy yàlla te li ngay am te boo ko amee dara dootu la lor mooy suñ borom nga ne kon fépp àgg ko foofu dese nga lu bari suñ borom bi dem kon ak tabassuru wa sabr ak tabassuru mooy lan nit day dellu si xelam settantal ci li muy dund ci digg bi muy dund ñun fi nekkal seet boppam gannaawam ak kanamam li mu wees ak li mu jëm te xamul lu mu doon seet mu jëm gi nga xam ne xamul tere muy mujjee la suñu borom bind ci àlluwa ji nga xam ne lu mu ci bind du ko far mukk te xamul lu mu doon ngay fàttaliku loolu mu doy la fitna doy la soxla doy la lépp loolu mooy tabassur tabassur moo di nit ci ne xisaab boppam fu mu toll na seet li mu wees lu ci ñaaw mu jéem koo tuub te jéem koo dabaatal di seet li la ci kanamam mu mën a gàtt loolu mu mën a dee tey ci ngoon mën a dee ëllëg mën a dee gannaaw ëllëg mu seet ndax bu ko dee fekkee ci waxtu yi mu toll bu seetee boppam dana xam ndax dana am yaakaar kon wala du am yaakaar doomu aadama dafa ñëw fii pour jàng bu ëllëgee day tari ah bu gagee moo toñ boppam bu mokkalee góor góorlu na waaye dafa war a sant yàlla ndax tawfiq ka ca ànd ak tabassuru di gannaawale gi sabru des asabru mooy muñ sallallahu taala wa sallam nee na asabru nisful imaani muñ mooy genn wàllu ngëm ndax lan lim digle lépp lépp lépp bala nga koo def da ngay muñ lim tere lépp lépp lépp bala nga koy bàyyi da ngay muñ li yàlla fab mu di natt mu teg ko ci jaamam benn ngi yokk maqamam ëllëg ndax xaroo na ko daraja joo xam ne mënu la jëf lu mu toll mu teg ko loolu ngir xis fayoo ko ko wala muy bakkaar bu mu def te mu yërëm ko tekk ko ngir mu set ca bakkaar ba wala mu

0: yaqbasu sa'ya al-mada.
1: Buñ ko waxé moy nit ki nga xamné dafa am lu mu bëgg yone mu bëgg nak gennu jëm suñu borom tabaaraku ta'ala kesse nga xam dafa bëgg dem ci yalla bëgg dox wuti yalla xam ngeen suñu borom mo diglé won ci alquran né fa firru ila allah na ngeen daw wuti yalla yalla nak nekul ci bërepp bañi dox ak ci tank di fa dem doxu xol la doxu fal bobé nak ki nga xamné jekk na ngir dox ko ak ngir jaar ca ca yoon wa nga xamné moy agalé ci sun borom ci ngeureumum koké dañu tuddé murid lool moy gattal bi ci tuba nak xamlé nako xamlé bo xamni du jar ñu dubb ci yenen kilifa yi tasawuf yi niñ ko da xamlé ci tuba dafa wax né al muridu la yuridu abadan idhil muridu la yuridu abadan ghayra lil rahmani murid moy ko xamni ngeureumul yalla kesse moy yitem amna fenen fu ko xamne ci bir majmua bi cheikh abdullah molon waxne al muridu man la yamliku shay'an wa la yamlikuhu shay murid moy ki nga xamne amul dara momul dara dara momuko itam luma yalla subhanahu wa ta'ala takunu muridan thumma fika iradatun fa in lam turi shay'an fa anta murid murid du am beug beug bopam ak beugam yeb day dugg ci beug sun borom tabaaraku ta'ala ki nga xamne yalla tawfiqal nako lolé koké murid la bu ci bolé nak deug ci ay melom ak ay jëfum ak ahwalam yeb don nak murid sadiq lolou maana momu serigne bi wax nako ci beurep yu bare bare bare amna qasida gatt ab qita'a bo xamni dafa waxne wasful muridi tarkuhu al-irada liwajhi man yaf'alu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasil lahu wa khayruhu awlahu waxne murid moy ki nga xamne amut beug beug bopam da seyelu beugam ci beug sunu borom tabaaraku wa ta'ala beug sunu borom nak moy beug rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy beug serigne touba itam ci jowa ci qita'a bobu joxe na yoon wakoy maye moy fasluk ala yaday murabbin nashihi yaqudu lil ilahi bin nawashih faman ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi akshin fasal murid bi nga xamne ngeureumul yalla ak bëgg yalla ak bëgg dem ci sunu borom moy yitem koké faw mu wuti serigne bo xamni mo koy tété ci yoon wowo na serigne touba yag wax né yoon wu lendeum la wu bari ay pak wo xamni ku ci duggu té ando ko xam shaytané mo lay womat faman bi mahmahi tasawufin nazal bi ghairi tashyi'i murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri ar-radha wa la yaji'u minhu shay'un abada li'annahu yaqulu shaytan kon motax serigne bi wax né faw ki ci dox mu and ak serigne bo xamni mo koy tété ci yoon wowo serigne ci ay xet lañ amna serigne yu jangalé koku cheikhou ta'lim lañ ko wax am serigne bo xamni day tarbiya tarbiya ruhiya dila yar di yar sa ruh ila digal dila téré nga jaayante ak mom may ko sañ sañ ci sa bop mu mëna soppaxliko ci yow numu ko nexé bobé serigne bo dajé ak mom tay jëfé ay ndigalam baye ay térem bu yaggé di nga nek ci njub té di nga gis ni sa yitté yalla la moy yalla ak lu aji ci sun borom tabaaraku ta'ala kon gattal gi moy irada sadiqa buñ ko waxé moy bëgg yalla rek ak namu yalla ak sa yitté di wut yalla subhanahu wa ta'ala cheikh muhammad al-bashir ci minanul baqi al-qadim dafa wax né serigne bi masna yable ci daru salam yabal fa ko ñu wa abdullah jaw ne ko bo deme na nga wax talibe ye nelen inna man kanat himmatuhu muta'alliqatan bid dunya aw bil akhirati mujarradatayn aw ihdahuma mujarradatan falyansharif anni kep ko xamni aduna kexé moy yitém nama fi bayil dara ji ta dem ko xamni al-akhirah kexé moy yitém itam na dem ta bayil ma fi dara ji ko xamni aduna ak al-akhirah ko ñori na dem ta bayil ma fi dara ji ko xamni nak yalla kexé moy yitém mu tok lool ci tuba boko ma sa wax mbolo mi mu andal lool day findel kon li murid moy ki nga xamné aljana sax ak al-akhirah duko tax di jaamu yalla ak jaamum yalla yalla kexé moy tax té duko jaam ci ngir ben sabab wala ci ben intérêt tax wala dara yaakar dara lumay di jaam wara jaamu yalla rek ko koy moy ab murid kon murid deug deug ak murid du lu yomb señ bi nak ci mas nañ ko laaj yoon wi yoonu irada bobu nan lañ ko amé yoon wi nga xamné moy tax nit ki mëna am irada sadiqa am passage bu deug am talibé gu wër nan lañ koy mëna amé lan moy yoon wa mas nañ ko laaj señ bi mu tontu ci ci majmu'a bu cheikh abdoulaye mo doon bo déwé di nga ci fek laaj bobu bañ ko ko laajé dafa wax né yoon wi maye irada sadiqa yoon wi koy maye moy al mutaba'atu bil i'tirad top chap chéri bi té baña andak gennu dingat bul dingat ci sey bul dingat ci badin ñaarel bo moy husnu dhanni fi kulli shay'in rafet ci mom ndortu ci lepp nak bolé ci saxal ak saxol nga bañ leena may ñuy sik saka ci dara sëriñ bi وامتثال الاوامر سرا وعلانيه لا تا توب موي توب نديغلي سي لو فيغي اك سي لو نوب لا تا توبات موي اجتناب النواهي سرا وعلانيه باي تري سي لو فيغي اك سي لو نوب مع التادب ظاهرا وباطنا بوري كوك نك دي جيفانيكو تيغيل سي ليب تيغي سي اي تيغيل موميت سي لو فيغي اك سي لو نوب سي وقتو وني اك سي جامونو جوني la ca top moy tarku ma la yaani tarku kulli ma la yaani qawlan wa fi'lan lepp lu la amul ñariñ nga ne ko fa ñuk mo xam wax la wala jëf suñu wax ne yoon woow moy maye teeli be bu wër al irada sadiqa yoon wi mo koy maye mom la suñu tuba wax ci bobu ñi ko laaje yoon wu gatt ci am ak teeli be gu deug amna feneen fo xam nit dafa wax ne teeli be ak talibé buñ koy xamlé moy tarkul muridi ma alayhi al'ada thumma ruju'uhu ila al-mu'tadi qabla wusulihi kal-irtidadi moy murid bi baña am aaday bopam lolou lay dugg rek ci liñ ñu kon wax moy baña am bëgg bëgg yi bopam xeyel ak bëggam ci bëgg suñ borom tabaaraku ta'ala ak mbolem lu suñ borom bëgg ku ca ne ak lim maye mom subhanahu wa ta'ala kon gis nañ ne ak talibé likoy mayé buntu bi moy am xëriñ bu deggu te wër té mat lam doon xëriñ bobé bo ba amé nak faw sék bu aju ci mom nga fexé ba wër lool mo ci jitu nga fexé ba aju bi nga aju ci mom wër budé suñu yoon wi nak yoonu murid té mom motax ñuy waxtaan man ñu wax né señ tuba moy xëriñ bi moy serigne ñep kenn ku ne ci ñun am nga ko doxale sa digg ak mom waye koku itam gënul serigne bi manay señ bi moy serigne ñep rek serigne fi nga gis ñep dañoo dox sun digg ak ñom ngir di ñu tété bañ mëna dox ci bëgg serigne tuba señ tuba nak ngir aju ci mom am nay bunt yo xam dana ko mayé bokku na ca jaayante nit ki jaayante ak sëriñ bi wala ki jëmmal sëriñ bi ci kanamam koke jaayante gi man nako may ta'alluq ñaarel ba moy jël wërdu sëriñ bi itam dana maye ta'alluq ci mom ñettel ba khidma khidma itam sëriñ barké bu so wax na né bokk na ci li maye ta'alluq moy aju gu wër ci sëriñ bi ñentel ba moy lu melne al mahabba sadiqa bëgg gu dëgg ci Serigne Touba bu moom sa lépp dominé sa xol bëgg googu it dina maye taalluq ci Serigne bi kon lolu moy gattalu buntu yi nga xamne ci ngay amé aju ci serigne bi bo aju ci serigne nak def ye serigne ba waxone moy top ko te baña am lenn loy bi ngat ci sey wala ci batil rafet ndiot ci mom ci lepp di top ay ndigeeram ci lu neub ak ci lu feñ moytu ay terrain ci lu neub ak ci lu feñ bolé ko lepp lu amul ñariñ nga ne ko fa ñuk ci mo xam wax la wala jëf da ngay dal di am al irada as sadiqa insha allah taala bo ci saxé ko lolu moy buntu al irada

0: yi nga xamanteni nak moy ganal yi nga xamanteni bobak legi ñi koy and wax deug yalla musta soxé musta mank té ané mu jotit ñu am ci lu kawé suñu jot di ñaan rek yag ko agé no yag ko andé nonu té di ñaan xalé yi nga xamanteni wax deug yalla ci rabité bi lañ bok ñoomi tam té liggéey bu am solo bo xamanteni ñi ngi ko jëf ci instrument bi nga xamanteni ñom dañ leen ci duggal ñu jël liggéey bi ñi ngi ci dox momi tam ci liggéey bi la bok té dapp nañ ñu am nañ den ci am ngeureuma Serigne Touba li dal moy li nga xamanteni moy tarikhu rabita bi ci bam soso ba legi mu xali
1: jere jaw serigne ousainu jere jaw ci leral yi wa kon mu melne mbolo gi ñu bolé bolé suñuy doolé suñu deglo say kaddu moy wané ne kon mo tax ñuy am résultat yi nga xamne bari na mbolo yo xamne bëgg nañu résultat yoy mais mënuñu ko am kon dañuy wax ne ko serigne mamor yalla ñu ko yalla fayal ndax yene gum ñu yene motax mu tañal ñu tur woow té tur woow boko sété it moy wundu rek li mbolo di jariñ ndax néna moy tax nga am li nga bëgg bolo moy tax nga am li nga bëgg moy wasilatu rubu mo lay yobbu ci nga am li nga bëgg kon jërëjëf señ Ousainu ci léral bobu xamna damay ñëw rek ci walu gi nga xamné fofu nga gëna fété moy lu jëm ci walu kureeli ndax ku ne xamné né ay daayelu tollu fukki daayira juroom daayira ci bari am nañ ay kureel yu fo nekkon di jang khasida buñu démé ba boole liggéey bi ñom seenu liggéey kon nan lañuy doxé pour man di yëkëté ndo di tégondo loolu mom mo do laaj bi señ Ousainu
0: waaw señ Khadim jëre jëfëti laaj bi amati na solo lool tuwarkal la wa xam nga kureel dafa doon lo xamni dafa xawa spécial touti ta man xëc ci mbolo lool ta doon lu sew lo xamte liggéey señ Touba la bu wara set bo xamne dara tiaxan wuri ci dugg dara tiaxan wuri ci jaxaso biñu waxtane ci rabita bi ay jamono ñu gis ne niñ dajale rabita bi ay daayira ño andol bolo nek ben mu indi rabita bi ñu ne kon kureeli nak niñ ci doxé ñu ne kureel gu nek dañ lay bayyi ci sab gox nga liggéeyal fa la nga daan liggéey ba rabita bi amul won ndax du soppi dara ci rabita bi non lañ ko defé kureeluk milan mi ngi fi di weyel ab liggéeyam ba def na ni am nañ kureel 1 am kureel 2 kureeluk 18 safar naka nonu kasalika mi ngi doxal ab liggéeyam ba ñoom itam am nañ kureel 1 am kureel 2 am kureel 3 kureeluk monsa itam mi ngi fi mom itam di gorgolu ci liggéey bu mom itam ñoom kureel 1 rek lañ jotta amagul kureeluk leñano itam mi ngi fi di dox kon dal ñent kureel yoy nga xamanteni ño sekh rabita bi kenn ku nek yaangi ber sa gox di liggéey li nga wara liggéey xew yu melni nak bu amé dañuy sét ñi nga xamanteni waxtu wi nga xamanteni war nañ ko yëkëti xassida bu ci xajé kureel ku nañu jox la nga barkelu bu fekkene dem nañ ba nga xamné waxtu wi xatna ñu bolé ko def ko benn yëkëti nga xamné kureel ñu koy woyé kureelu rabita bi lay doon ñu yëkëti ci bis bi nga xamanteni waxtu wi nga xamné mom lañu jaglél ci walu ki way dal kureel mom ni muy doxé moy kureel gu nek ci sa bokk yaangi yëkëti yaangi dem répétition yaangi dundal sa bokk ci niko kureel laaje waaw lool dal moy doon moy tamp bi nga xamanteni dina inshallah
1: a jere jaf señu Ousainu dafa melne suma déggé li nga léral muy lu am solo manam kureel mom dafa spécial ndax kureel dafa do doon lo xamne day ñoddi gox bu mu nek rek day ñoddi dafa nek di len gëna xemme lo liggéey señ Touba bi kon da fay melne kureel gu ci nek rek fa nga nek ya nga fay liggey jëme sab gox waye dajale bobu ngay dajale sa mbolo tamit di dajalo sa bu ngeen ñewé ba dajé fo xamanteni rabita bi ño fa dajé su ko temps bi mayé espace bi mayé ko kureel gu ci nek lam doon liggey dina ko fessel dañ ne kureel 18 safar xeyna moy jang wala ñu ne kureel li ñaan moy jang wala ñu ne kureel milan moy jang kureel gu ci nek rek day fekk temps bi mayta ko ku nek wara mëna barkelu ñu ne kureel sangam mo doon jang waye buñ démé ba dot gi mayu len ko wala temps bi xat bu boba nak rabita bi rek moy ñew taxaw dañuy sélectionné ñu bokku jang temps ba lu mu xat buñu yëkëté ba nopi dañ ñaan rabita bi mo doon jang kon loolu day dikkat rek ci kané kat ni lepp bokké nek ben ñu jaxassé ko non la lepp bokké nek ben xeyna kureel gi mom munta nek di yëkëté ndo toujours rek di bok fu ñuy jangé mais kenn ku ci nek rek da ngay dem fa nga nek nga difa liggéey kon sama joomu loolu la dégg ci kaddu yi nga wax té muy lu ama am solo itam waaw lima ci doon laaj lay tamit liggéey kureel yi ni ko ndaw ñi bëgge ak ni ndaw ñi juggé dox wuy ci jangati xassida yi yeen yi nga xamné yéene seeni mat nan ngeen leen di gatandu wé wala it waxuma gatandu leen nit wayé tamit nan ngeen di meuna def ba man leena xëc ñu ñëw ba bu ñëwé no leen di téwé xëc mu ñëw waye bu ñëwé tamit do nga téwé ñaari laaj yu xawa
0: xawa deug la
1: waaw waaw waaw
0: la seigne xari waye xam nga seigne touba mom mom mo yor aw yono ñun ñëpp dañuy roy ci mag ñam ndax ñangum xéssida seigne massamba lañ ci danaka mom moko jité won moko yoron ci kanam seigne touba bo tambalé fofu di wacc ba jaar ci seigne mayegué ba jaar ci seigne baye youssou ndaw mag ñaw ñi nga xamné dañ daana yëkëti xéssida ci kanam seigne bi dañ daan dundé rek lañu roy jamono nak day soppiku ak yi xew yépp nga xamantene ni xalé yi danaka détail yi ñi wax ay réseaux sociaux da leen di yobbu ci lu bare bare loolu lañuy moytu loolu yit lañuy bëgg liggéey bi sell ci ñom ba kurel gu li tax ñu né kurel gu nekk nañ ko bayyi mu liggéey ci ko xam day jafé lool nga dajalé lu melni kurel rabbi tam nga xamné danaka bokay sét yégg nañ 100 personnes wala 200 personnes nga dajalé leen ci ben compétition wala nga dajalé leen ci ben événement wala dara motax lañuy bëgg moy kurel gu nekk do tok sa bokk wéel sa liggéey tété wat xalé yi li tax ñu né kurel 1 kurel 2 kurel 3 boy sét 18 safar kurel 3 ñu ay tout tank lañ tout tank yoy seigne khadim dañ leen di tété ci sélinu kurel doxelinu kurel ak sarti kurel ndax kurel dafa am sarti dafa am sarti am organisateur mais limay ci leral rek moy amna bis mag ci magi 18 safar kuma wo téléphone néma li ngeen di jang la bëgg yonne mako ndax da bëgg am ku kuma koy jox ko xam da bëgg dabé ci kurel ci bima waxé lool la ko né ah kurel de da am numuy doxé seigne khadim muna mané ko le gënon moy mom mu ñëw répétition bu ñëwé présenté wu nuyo laaj ñu ñu wax ko mu né man kat dama bëgg na jokk ci kurel yi bu woba am nañ commission li ñu wax commission conservatoire mom dina ko testé conservatoire fi ne bo ñewon ba ñu da ngay jokk ci kurel ñom ñolay testé ñoo xol sa niveau ban niveau nga yor ci jang ndax far nga ejj ndax makaru ñu ci rew bu ñu wax araf araf ñu jang ndax sel na ci yow set na bu ko defé ñom buñ la deglo ba nga jang ba nopi da nga xam fu lay orienté bu re kurel 1 la niveau bobu nga yor ñu indi la kurel 1 ba ci buñ la indi kurel 1 sax dafa am fo xamné fa lañ la wara toglo ndax du fepp nga wara tok ci kurel ci ci sa galañu baat ak ni nga déggé jang ni ñu déggé nga jangé amna fo xamné fa lañ la wara orienté fa ngay tok kon yoy yep ay sarte la yo xamanteni doxali la xam ay teggine la ak yarine yo xamanteni dañ ci nampal xalé yi ba ñom buñ mujjé liggéey bi tam fuñ ko bëgg fa wa keur seigne massamba tégon xassida ñu fexé ba loola mala wé ci ñom lool dal moy liggéey bi ak it teggine yi nga xamanteni dañ ko tek ci walu finance nga xamni kurel répétition kep salle bi ñu répété dañ koy fay waaj gi ñu waaj difa dem dañuy fexé ba mag ñepp xalé yi ñepp ku bëgg ñew fexé ba loolu jappandi yoy yep ay dafa laaj budget motax dañuy fexé da kurel gi bo ci nekké danaka wéru dé dafa am lo wara sayto diko joxé ci kurel gi ngir yoy ñu koy fassal ndax dëgg la am nañ fédération am nañ nit commission finance bu nekk ci fédération waye à chaque fois kurel ni mi soxla xaaliss ak ni mi soxla ay lu jappandal bëss sa nga dem ci commission ma diko laaj day xawa xat motax ñi bëgg xalé di leen namputal ci joxé di leen namputal ci sel ci leen namputal ci njangum xassida mo xamanteni fuñ tok yëkëti ko ñin ñofa tok dañ mëna dégg ni ñi kat ci taggin ci njang ak ci xassida wu leer li dal moy li nga xamanteni mom moy waral suñu répétition moy waral saytu bu ñuy saytu xalé yi moy waral ci dal bu dé laaj bi tont na ko bu baax ba
1: waaw waaw machallah leer na kay ñu ko leralé mom machallah señu Ousseynou waaw loolu mom leer na nañ ni té li nga wax ci walu joxe bi mom loolu mom dafa mënta ñak ndax ni nga ko waxé fa ngeen di dajé ak la ngeen fay ko luddul ci cotisation yi ngeen di joxe bu boba yit du ngeen gal kenn len da ngeen man di doxal woyofal tamit yenn bi nga xamne mom la federation bi yanu da ngeen ko woyofal ci lu bare bare bare ta yoonu mouride ak joxe mom ñoy and ba faaw du takaliko ba
0: mucc
1: waaw inshallah waaw kon da fay melne ci bir laaju ma lay laaja di tam ci lolu xale bi nga xamne dafa ñew bëgg bok ci kurel gi ndax da ngeen koy baye ak sagom rek wala dafa am ay melokan yu ngeen koy imposer ci kané yow bo bëggé bokku ci kurel gi fu kurel gi di dem manam buñ la gisé gis wa kurel gi ndax am nga ay charte yu am da ngeen koy tek ci kaw nit ki nekko ni nga wara mel wala comportement yi mom bo bëggé nek ci kurel gi ni lay démé ndax lolu amna ci wala amu ci
0: ah kay amna ci bu baaxa baax Seigne Fall seigne Khadim mané Seigne Fall
1: ak boko respecté wulit ndax amna leneen lu ci teggu wala det lo moy laaj inshallah
0: waaw xam nga kurel répétition lay laaj samedi bu jot wala dimanche bu jot bu jappande ndax boy set sénégal ay daara lañ yor kurel gu ne amna daara go xamne fa lañ aju heure bu neex man lañ leena dajale ñu ci budé suñu gox yi nak barab bi sax mo ñëk doon galankor ci ñun day jafé lool ñu am barab légui nak bu fekkante ni am nañ barab ba nga xamanté ni fi ñun wa 18 safar kep samedi bu jot danaka ñetti waxtu wala ñenti waxtu lañ am ci samedi ngir man ci teunk ngir man ci yeen xalé ngir man ci namtal day xat ba tax na ñun dañ ne dañuy am ay sart yo xamné li ñëk def moy kurel mom yéré bu yiw mo koy def ben bay soy wala bay la ci la ñëk sart yo ci la ñëk tambalé bi ci topat moy togi ñu kurel dafa am solo ndax do la du lu la neex toge du lu la neex tak du lu la neex sol watif ba ci watif gi sax dañ koy set ndax bëggu ñu itam ñun ñu jëm wa kurel kat yi ne xolal lañ wato wala xolal montre ba mu tak ba mi yëkëti kurel wala nangam dedet ma may ci kurel la tak cien boko takke dañ koy tek kurel montre boko takke dañ koy tek ndax wormal xassida yi ak wormal jëm yi ki bind xassida yi lol moy li nga xamne moy bu don tay prestation amna mais bu de repetition yi tay dañ ne bo tardé ñaar yoon repetition day am dañ ñu lay tek ñettal ba ci sopp samedi ci top bo ñewé danaka da ngay tok ci ginnaw débuté li ñu wara jang dañ ko jang fune repetition yi kep fune bu de lu ñu wara daaj bu ñu wara mokal la ci whatsapp lañ koy répété yow ci bop semaine bi lumu gatt gatt da nga wara dugg wala jang li nga jang ñu jubanti la bala samedi jot ba ñu dajé diko set lool lepp ci sarti la bok bokku ci sarti itam comme ci réew mi lañ nek dañ ko woyofal waye amna ñun doon démé sol gi ci biti sax dañ koy set waye comme ci sénégal bokku tok fi dañ na mom kuy ñëw répétition na nga sol sol bi yu ta amna ci lo xam jëm sa jëm bop ya war man dox ci mbéd mi di sol yenn ñu naan xolal jëm jëwul jëlam sol ndax lepp ngir warmal xassida ak warmal xassida yima yëngu kon naka yow mi yëngu ci xassida ya war am melokan wo xamne kula gis naw la kula gis tek la fo xamanteni xamna ni jëm xassida moy dox ci yow li dal moy li nga xamanteni ni sart yi wax mom lañ tek ba ci addiye yoy ñi waxe tay buñ amone prestation tay kep ko xamne mu wër ñaar wër tebal nga ko addi ci addiye ñew da ngay jëgal prestation bob lool yëpp ci sart yi la bok ngir bëgg nampatal doom adamay mag ñi xalé yi ñëpp ci bo setlo 18 safar kurel 3 gogi ñu wax sart yi ñi joxe ngir xamne wër wu dé kenn mëna ko wax dañ leen ko wañul xajal leen ngir bëgg mu wayef ci ñom ginaaw ay xalé lañ duñ leen diisalal yam bi dañ leen bëgg mu wayef ba ñeen ko ba tollu fiñ tollu ñun bo wa ñom da nañ mëna doxal ki li dal moy li nga xamne sart yi nga xam teural nañ ko ngir liggey bi mëna jëm ci kanam jërëjëf señ Sadi
1: a jërëjëf señ Ousseynou ma sha Allah kon dal dafa melne wax de gaal li nga fi leral manam yamul leen rek ci tok rek di jang baat bu neex wala jang mu neex waye jëmmi doomu adama ji nga xamne ab talib cheikhul khadim la bu xasse dugg ci seeni loxo rek leppam da wara changer manam leppam dafa wara mourité lañ bëgg wax waaw leppam dafa wara mourité ndax tamit li bu ngeen ko manon te am li ngeen bëgg nit ki ni mi mel ci jotaay bi non lay mel même bu nekké ci biti waye gannaaw tamit ni nga waxe rew mi ñu nekk lu ci bare bare neexu fi contrôler nit ki sax man na am ngant ci loolu lu ci bare ndax rew mi mo ni mel waye li ñaan xëc mom bu dagu rek dana dik xeyna nit ki dana dem ba lang ko warona téré sax dana dem mo koy xeexlul bopam mom do ko téré waye dana dem ba rus na di dox ci mbedd mi sax di dajé ak mbokki talibé yo xamé nañ ko xamé won ak niñ ko gisé day woro lool bo wa lool kess ak bopam lay doon go xamné mo koy dox na ko dal machallah dal ligéyu ñangum xassida mi dal lu ama am solo ci ndaw ñi ndax jamono fi ñu tollu ni yaqku gi metti na yaqku gi bari na rawat na ci rewu nasrani yi ñu nek li ci gëna gaaw nak nga xamanteni si mom danika amu ci morom moy fexé ba sa doom di fréquenté jankati xassida yi fexé ba sa doom di fréquenté daayira yi ndax it jangum xassida mom niko talibé yi di défé animation la bo xamé né man na xëc ñu bari comme ni nga waxé ci sey biir wax ta nit mom faawu rek mu nek ci dara non la ko señ Moustapha waxé nit mu ta tok ak loxey neen faawu mu nek ci dara nek gi mi nek ci dara nak wax deug yalla señ Touba indi lañu lo xamanteni si mom ku bëgg lu baax rek nga ci japp te moy jangum xassida mi te boko topé deug respecté ko comme ni nga waxé doto amati temps boy sanni
0: dedet ndax fimne dekk bi ñu né boy set football danaka samedi bu jot danaka lako tubaay di def du ci bari
1: deug la
0: bo demul ci repetition bu man nga dem stade
1: deug la
0: setan football wala nga tok sa keur di setan football wala nga ne ci lenen nañu yalla jéggal waye faw kay yi ñu ay discothèque ak yoy dafa jappandi lool
1: deug la te samedi lañ
0: koy def kon ñun fexé ba teuy xalé ci samedi bi ci barabi khassida yi ak barabi daré alcorane yi wax deug yalla moy doon suñu pass pass ala kulli al
1: machallah
0: kon dal ñi ngi sakku ñaan ci loolu ngeen ñaanal ñu ci yalla teeyu ñu man dal man ci am lu kawé ñort barke cheikh khadim
1: waaw jerejeuf mom machallah dal li nga wax dal xamna ni kuko deglu te yoro njabot fi ci rewmi war nga geussu ba fa la gëna jëgé ci courel gof bu ñuy répéter ci fédération yi ngay jappalé sa doom diko fa yobbu wala nga fexé ba dégënté ñom du ñak mu jégeel ku koy mën di yobalé ba mu mëna bokku ci mbolo mi parce que yeen nit du ngay rejeté kenn ku ñëw da ngeen ko jël ak niveau ba muy tollol nak ci rak ca lay liggéey waaw ndax lepp mom lo gis rek ci benn lay tambalé ñi nga ñi fi dakk jang don ci ay exemplaire danaka ci zéro lañ commencé kon nak ku nek rek man nga tambali bo beugé la ci dess nak mom moy bo xasse dug nak mom momoto sa bop nekutul luma neex lay doxé luma neex lay defé wayé nak da ngay bayé nak kurel gi conditionné la
0: wa kay
1: ta bo nango rek da nga ci am résultat bo xamné nangu gi mo la koy may
0: wa sarti dal mom day défaré
1: deug la
0: day défaré bi rek bitina say rek batine
1: ah machallah
0: wallahi alhasib mom dal ñu ngi sakku ñepp kep ko xamné bëgg nga yëngu ci kurel bo ñëwé ñun buñ la dégglo donte faro iji sax man na no fexé yow ba nga fari iji ba tambalé ko rek
1: wa yow dal bëggal rek
0: te ñu
1: wa bëggal rek te top charti mom bu soobé yalla di nga am résultat
0: inshallah
1: wa jërëjëf kon dañ kon danaka dañuy dikkat dañ dikkat nak ci parce que bo ba légui ñi ngi wax ci sa ci li nga xamanteni ci moy sax mat ci liggéey bi ndax suma né la señ Ousseynou Sylla di jëwriñ ci jankati khasside yi di kurel yi biñu waxtane ba legi ci len doon wax ta yakar na ne liñ ci mata leral su mo ne leraluñ leppit li ci ëpp solo leral nañ ko waaw kon nak suñu bis bi nga xamne moy bis biñu fi dajé moy bisub ziar serigne mam mor bi ma bëggol la ci laaj yeen jankati khasside yi nan ngeen koy wajalé ndax bokku na ci seeni programme ndax rabita bi wax koko ci say commencement wax rabita bi ñetti événement la am yo xamé ne mom rabita be koy organiser moy magal gu maggi moy gamu gi moy ziar seigne mamour te kurel di bankas bo xamne ci rabita bi la bok kon ñetti programme yoy yeb kon kurel gi amna ci amna num koy wajale waaw comme bis bi nak mo nek ci sunu kanam tañu nek ci tay moy ziar bi mal doon laaj seigne ousseynou manam kurel yi ñom nan lañ ko wajale
0: waaj tay gi de seigne khadim genn répéter rek répétition rek dajé teunk xol ci sa répertoire ndax kurel gune amna répertoire kurel gune amna conservatoire répertoire buñ koy wax moy daj yo xamne yow jang nga ko ba tak ko ba tek ko bolé ko ci sa répertoire nga xamne manam liste la bo xamne da nga nan khassida gi ni lañ ko jangé khassida gi jang nañ ko ni khassida gi ñu jang nañ ko ni mo xam muy daj señ ma samba yi mo xam muy daj magni mo xam moy daj bes yo xamne dañ ko créer wala yeen ko systématiser ni ngeen ko xamé rek ni ngeen ko teunké rek mais conservatoire itam moy saytu daj yi nga xamne ni barab bi tay ñew giñ fi ñew rek kurel gune amna lo xamanteni mom la daaj bi laaj fi ci barab bi kon ñi nga xam ñoo yor conservatoire ci kurel gu nek ñom dañ ne ah tay kat buñu demé ci magaluk señ nganuk señ mamour ga daaj bi lañ fa wara jang ak bi bu ko defé dana deppok bis ba magal kasalika naka nonu magal itam gamu itam nonu waye gamu nak da xawé spécial ndax da am xiss yo xam señ bi dañ ko wan ci am jang ci daan ko yëkëti ndiarém ak jéewal fu mëna nek gam gum dan massa def ta and ak kok wa keur seigne massamba moy jankati jess bu mawayi bu muhaddimat ak mimi ya danaka liñ gëna fara lañ de massa deg ne danako yëkëti
1: deg la
0: jankati dañ ko yëkëti budé gam mom non lañ ko fasiyene wajjal jess bu mawayi bu muhaddimat ak mimi bu waxtu jalle itam da nga xamni ni jang mi dess na guddi gi dess na itam yi daaj yi mën nañ ko fa yëkëti waye budé bisu mel ni mom manam mbolo mi dajé kurel gu nek rek ak conservatoire bu kurel bu nek rek man la ne ah man kat daj bi momu andi mom la andi bu ko defo ñu wëel loolu lool moy li nga xamanteni mom lañ koy wajale mais répétition mom sa su ne daj bi jël ne mom sama kurel war na ko mëna jang da nga ci nek ba tak ko rek dal ko ci sa répertoire lool lañ moy tontu
1: jere jox señu seydou xam nga ci bi laaj bo mala laaj da nga ci tontu am solo te yit muy kurel mom dafa complet dafa wara complet bok bu mene dafa complet moy dafa wara complet ndax suma la laaje ne la nan ngeen wajale bis bi arab day faral di wax ne li kulli makanin maqalin neena barab bu nek ak lañ fa wara wax man nga ko até tamit ne barab bu nek ak lañ fa wara jëf mu melne ci bir sa bir tontu amna loma leral ci gamu gamu amna nuñ koy amna xasse ñu fay faral di jang ba ñu min lol te xaside yoy day ga ay xaside gamu la kon ju jotay bu nek rek bo deme ci xaside serigne bi amna xaside yu gëna mengo barab bob te gannaaw kurel mom day préparé wu ba paré ci lepp ko def day ji kurel bous bu ñala am nga événement nangam rek amna ci kurel gi ño xamné borom xam xam yo xamné ñom ñoo leen wara wax leen événement biñ leen wo événement wu nangam la xassida yi la gëna dekkul
0: non lay def
1: ndax serigne bi kat xassida mi wi bind xassida ku ci nek amna tour day ji mëna joxe misal rek ci bisub dajé bi ni ngal la ngal day ngalale cheikhou khadim bu seigne mamour tew fi ci teway bi cheikh mohammed murtala bo demé ci khassine cheikhou khadim amna khassine guñu wax ya mukrima dayfi
0: fof la jëm
1: jërëjëf amna khassine guñu wax ya khayra dayfi
0: jërëjëf
1: bari na ci khassine yi
0: jërëjëf
1: yo xamne da nga nan manam jotay bu nek rek
0: xassine dalal la
1: bobu rek wala day fekk nak kurel gi mom paré na ci côté bép lol nak yeen ci sen bop am ngeen ko japp naane ño xamne seen mot la lol ñom ñoy kurel gi événement bu mu am rek ñom ñoo nan kurel gi ah ngam seigne mamour ga kat khassida sangam mom mo wote ko fa jang ko bu ko jot gi maye lolou mom xamna bo luma lay delu wal rek inshallah
0: waw nonu la xam nga boy set ya xeyre day fi ak ya mukkine ma day xass day dalal seigne touba bi ngoy teum wéru koor la dalal jelo ko jeme way ñun tam ma seen ko jël manis na ko jël tolale ko ngan gi ñu am nak waw nga xamne manam bu dalal seigne bi dañ ko dal dalal ak jamm mbacke dañ la yaw la am yaay suñu yoon yaay suñu bu seigne touba dag la lool yépp moy li nga wax légui rek xess de gune seigne touba dafa wajal lepp bayu dara dag la motax non nga ko waxe rek sa su événement bu jëf rek amna xess de ñu dekkol yo xamne waris nako mëna jang fo ñu dekkol ci ba dekkol ci tay ba dekkol mo la kon ñun li nga wax rek roy dong lañu def ci man ni ndax dara bu bari ñu leen ko lu bari net nan
1: dag la
0: ci jang kurel dafa laaj gëstu
1: deug la
0: té lolu da nga may tuti may yéte xalé yu bari gis nga sëñ lañ déllu wat ci man gëstu laaj.

0: Effectivement, avremo l'opportunità di dirle anche a Seigneur Mamor. Tutti i progetti che abbiamo, la non finalizzazione è dovuta alla nostra non coerenza o magari non andare verso l'amministrazione italiana. Ma abbiamo Marcora che ci può aiutare in tanti aspetti. Quindi stavo presentando soltanto agli amici che sono presenti Marcora, poi dopo avremo l'opportunità di approfondire, inshallah. Seigneur Khadim, bismillah.
1: Jerejef, Seigneur Mohamed Ndiaye. Diwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki julidi, mbokki talibé yi. Ñi ngi leen di nuyu bu baax gannaaw bi ñu santé suñu borom tabaaraku ta'ala di julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam di wax jere jafé serigne touba waye jara am mam cheikh ibrahima fall cheikh mohammed muntaha mbake yalna fi yagati and ak wër di ñaanal serigne mam mor ibnu cheikh mohammed murtada yalna nga fi yagati and ak wër yalna nga fi yag ñew yalna nga fi yag fek yalna yalla debb katan gi doliko guddal fan wërel ciéri fu sa mebet ak sa yene egg rek ci liggéey cheikhul khadim bi yalna la ci sun borom defal lu kawé nak sa njott té ñoko ando yow ci barki cheikhul khadim damay sof samay kaddu ci kaddu yi señ mohammed mu melni li waral jotay bi ñu téwal ndaw ñi dañuy jéma jëfé ndigal li yaronte bi alayhi salatu wassalam joxé won dafa won man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu kep ku gëm yalla gëm bis penc bo amé gan dé ko téral bo dé ganélé sa gan nak da ngay lambatu rek la nga japp né mom la gëna bëgg ci ngoy téralé waye li nak ñun lambatu wuñ ko xam nañ bu wérné sëriñ bi boko bëggé téral da ngoy téral ci xam xam ndax liñ fi jotta deg boba ak legi dara gennu ci jang ak jangale bañ fi dalé wax nak ba legi dara gennu ci jang ak jangale wasilatu rubuh bobu nga xamné mom lañu señ amé duñju legi sëriñ bi ñaagal ñuko cëral leñu ko jox ñuko ci bir khasida gogo bo fa duggé da nga fa fekk beyd be laka shukr laka matabi bishukri war rida ya wasi'an wasa'ata li bi murtada ha yalla nako yalla gëna barkel ci yow cheikh mohammed mutara señ mamor ñu ngi lay ñaanal beuyit bele yalla nga ci am lu kawé sa ndjor waye wasata li bi murtada sun borom yaatalal nga ma sama lepp ci barkep yonent bi murtada moy yonent bi alayhi salatu wassalam cheikh mohammed murtada dako duppé yonent bi alayhi salatu wassalam te liggey bi mo law ba fi señ mohammed kon dañuy barkel gëna guddal señ modou mbake mi mom job la sante waye neena man mbacke la sante seigne modou mbacke la sante kon seigne modou mbacke job seigne khadim selle mi moko jangal alcorane ci daare seigne cheikh ñang suma señon na seigne khadim nang koy jégué mu barkelu ci alcorane ndax khairu kalami kalamullah li ëpp solo ëpp gëna mag moy waxi sun borom borom xam xam biñu xolé alcorane dañ ne du bindef alcorane waxi yalla la melo la ci melo sun borom tabaraku taala motax ken munu le yalla la waye ken munu len du yalla luñ fi meuna gis ci kaw suuf alquran ko jenn seigne touba neena mo gën yonenti bi ak kudul yonenti mom alquran kon dañ ko bëgg terale ci alquran kalamun qadimun la yumallu samaahu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa khayrati wax joju meme bu ko seigne touba waxulit wax ju mata japp la nak ci alquran la jëm kon fasiyene teral serigne bi serigne modou mbake ban sar mom nga ñu bëgg jangal ci kanamu serigne bi serigne modou bismillah